ya huu. Ya sama kusa. Amuna yeye, amuna yeye. Koma, sama kusa. Taka taka, umbusa tanga. Ne sama kusa.